0: paia malau kusi, malau kiukusi. E faftai, faftai tere sa mo fa fonga mamai mal tatou nu nei. Ia Alex, yo koe fia ka mingu ke la kua.
1: So es full tonu.
0: Uyo. Ia maole pese la nei ole a fa solo tuai. Malu fa anga, Alex siwa aia isi pese nga moli mamalu. Isunga ifa fe nga inga ol ka kongu umafale tua ya manofu alo. Ah, uiska, polkes poli pese muli muli vo inga nga e. Oi nga e maa nga ya umaka pese nga inga a. Ia, okay, iol pese la nei mate a walofa tuai. Mo la wafionga patele paulo filio lii. Ia la wafionga fo I ile tamato ina ya tuma mavili ya fape foi ya le mamalu fafe nga nga umol tatu nuu ya mouto ufalitua ono falo ya fape foi manufu ay kali si on tatu nuu. The person name at ya walofa jay moto. Remember Jesus loves you and aleki malifa love you.